Oh maman, Kindumbu za kofianga maman, Kindumbu za musala provisoire était maman. Ngapena na kala libala, na bi passe ya libala. Bongo na Kindumbu za kofianga maman. Omana na ndumba kuma mama banate, omana na ndumba matate, omana na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya pe mikolo kufa so komi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.